Etagota maichi. Auraha. Eakangaru poena. Itakone iture. Ekia akonu maria to o ngako. Itakone iau akaweanga. Eau ra roa oki. E te au mataiti ora. E te au. Tā te reira. E kapiti katoa